0: Finale Hari. Tadalamay, Pamarindang Malam.
1: Sigulan sa Jalan.
2: YFM Segulay Sijalay.

Woo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Harap kita to perindang. Ato ya, ulat-lat.